aduro timi sori nante ye no o fre wuo a wonu maduro ti apo no wa osu sisi ye oya ukura poma wa poso ye oya wo no mpam ha obi atimi asori anante na nante apo wadi adanse ye osu bedi adanse ye kona kofa wa danse ye adanse ye na obefa no ko ba bi eto aduro no na ko pebito hey ko pebi na to na watimi adi adanse akase doctor na nadi adanse ye dia mesu medi adanse ye sisi yare ne bejai poma no beto atwene wonno mpenu yare ne beko wa poso ne bejai yare ya na dure betimi age wo adure ya adwuma ntentem eye ano bites ene ne topaye men to ba ku nya ba ku tie ne ye ye to ne mienu ne bom na wudi ne nsuo no e de anom ne topaye no Mese di ayin, fa ninsu ono, enom ne topa ye no, media mika ni biye mse, madro ya mika huwa semi, se wko pe bito, na se wono mwa, o yare re de ya twice by force, eze se yare no umu bibi. Eze se asietu, o babi iti yeme, o ode puwa, e yare white, se wo white ha, mesome yon koto e nkwa dro biya she wasi o, nom anobites, ene capsules, o ode puwa, na yare white no, asiebe tu, o biti yeme, o se media ya syphilis, doctor, ensanse begu sabi masi, doctor, ensanse begu sabi mi beye manaso, emu ya mihene, eko na aba, aye pimples bi, majiti amane yekuro, mesreo, se nipano, enko pe anobites, ene ne capsules, asiebe tu, she obi ne kachire mi se, doctor, me yare, o freme, Ose me wo babasu gono. Ah, babasu. Gonorrhea. Ose yes, me wo yare babasu, doctor. En so fite fri se mi bibe mamu bane buroso. Doctor yi, me jenson moja. Doctor, mi bibe mamu yame ya. Na doctor tiye bibio. Mi ko babi ko jie dro. Omo jie me kra. Aba. O jie me besen. O kase me mfa akoko emra. Ah, obia me yare babasu, doctor. Mi dini nina aba anyay. Mi sebe yi. Yari enti yaji usa numa yina. Media men kasefa ponko, men kasefa krabro. Jia no bites ene ne capsules nanom. Nipa ni be man sofita ba amo jaba. Emra ni nsaka ano bites ene ano capsules no a onom yeno. Wano mano pa, wano mawia, wano manyumre. Na diya chin yosi ye doctor isena ma bre. Doctor sena ma hame ho. Doctor wadro na amenom ye doctor. Bibi wadro numu. Hey. Wasi bibi e wadro numu. Matiapo enso fita ne jai. Doctor. Minye dayin. Mese tuwasona numa drono. Na yare na sintu. Esa nse nure ye nure. Mese yaru ya che. Ena esa. Obise doctor. Metuwa sintu nitu cheme. Nkoko. Nkoko Isaac Pharmacy. No bibi tuadro. Obano. No timoto montimi nante. Wasi ni tuwa si inti ni chwechene ni uwa inti ni muhawu. Wa inti mi nsore o damoto mu abba. Na mre obe towe duwe nukoye. E na watu ya nipani ba no nukwa na onam. Onam ne ba yo adansi ya ba. Bibia si wankoko adansi ya ba wankoko. Isaac Pharmacy na adansi ya ba ye. E niti misre u bepe e duwe ni bito. Na usu wati miye di adansi ye. Omudu obi tumoto mu ne ba ye. And now what you say, Bano, on one and numb and overtow Nedru. Now, why was you two a sintin' chicken? Obey, Timmy says, you are the dam, want to mean sorry, Nante, want to mean sorry, ye be bea, Sandy Panocope, and no beaters, and any capsules. A dance ye naba, and I'm a cancer, media, meme da, daya, messon ye diabana, daya, messon ye diahini, daya, messon ye hammer, na media, enura mi yeno, enura mi yeno. Jise wo uko tre duo ni bihwe. Na soko numa duo ni bihwe. Na ube diya dansi ye. Mi pese dabi dabi. Ube shiyame. Na waka se anobites. Chiyame. Anobites. Na mi yare. Wa duo anobites. Ene ne kapso suna ame nomi yeno. Eno na ama ene me tiapo. Sana me pe. Mi pese ubo mabasu abrebi. Mi pese u shiyame ya. Wa sriya chireme. Esa se nro na me diya bano. Anu o den. Mashabu bose. Afia yasimui me yadu na ma anwa ye den sa e yadu a wota anom da bia sa adru yadu a e ye wadu a wota anom mpa se se ja mi kasai de ma ye de aba no anwa den ko tra bibiem na hwe se yadu a e ye wadu a wota anom a wo de san ko to biem na hwe de ma ye de aba foforo yi afi mu de ma ye de aba esa nsa me meka
tabia se me me dada ya me sun yedua bna edua hini hama edidi ma yedia ba biem